0: kabo na bi dikine na jibrila bukari mamam alfa tanko
1: yinzu utruku narukanu moroboru we borohar bor khokena qsu inna subah ba monoku ikogun waqtina kan talato yun labrikelo kon tontun iban kamno senaruka dindikine insinaruka fraten tewi labatele fa antun doni kwe berio kamanu angelika kijo ko karito tuma nyenate wida yinze name kan gonu ko biase kamu agonu ko maka gannan waniyo siyasa wi igbara wanu waniyo un senibu dei baza wakati yo siyasa igbara kawki na le demokrata meta akwe ko barayun se kala batla di nyen hantun di kripta info wun la wetila nye khantum yi wun gbero berbero kangoni wun gabi gannano ifo ya ki sabu ka gbero di nsukwe mojine za malfa tonio marigante naruka malfa wun haraka wano wano wun senni wukan kinko gona aga ngonu kukilo malakari la wetila di akantume yi wun gabi gannano kuna kukari tutuma ka bine gonu kote agonu kumaka le potansel wun la wetila nye khantume nye gubine gannano kuna shariati yi kanza jiri idu sinteyo asin na siyasa wun haraka wano wano mate domi wun buwa wano wani ujiri yenu mbate, dia giri lu sintiudi akitila si kulipa ima kamedamu bine makwe na mojini. Ezaya no, ifa abaini kaka na siyasa do khamme, eka lawaritila linye hantuna. Lawaritila diganu abaini kadia kwenye me, uka TikTok mwini ala mariga no nkinko gonu, bari nkafoyu kametonga, anukuboro na gwedo berio kaigo kina, CNEN, nina agonu ku kametekenga ya. Lamblem duju mwini lawaritila linye hantum, inikukute yuka ngonu kute ibene gano wakunano. Zasa fono, kini mwini lakara tunu wanu wanyo, akinko kanna nonya inyodise conseil economique et social mun kumota kinte ngunania kambate dia mbadikere sad magoroka sawarana igbara biri kawo kinasina nyego nagisiko dirkwe baba trondu igante awun gibri weki nigunte nyenu mbadikere sad mafagi wanwani yote le carte vérité wi la wetla nyi khantum kutanu wal kariya kuna ngonu ko baze mi yoke mama naru kameri sad wi hakiyo droit taxi do khamme matata inwi gabi gano do khamme inwi tadayo mari gante naruka imani kaba me kweko gunano meta anwise ni kweko barayo la watila di anakulpa ilamba le matin wi la watila nyi khantum igbara biri ka kinwe boro fansa ka okina institut national de la femme za na sara jiru min kana waran ka kinifo kaka na wakati yo seni wan wan yo kan kwe na gosi ndo khamme anunu no dubu iyaku dubu fon na waye kini yaku woka bon na la san wan wan yo no na gina matin libru wi la watila bon khantum me na sara jiru min kana waran ka kinigu ka kwe na sara girumin kana waran kakin nido abu fariyo ibene ganna nye akwe ko baro goni ganna tutuma se ganno kan gona girena labu sol wi la watila nye hantum beberi beriyo kai wi ganna kwa rumiya da wadayi ni akaza giri yoga kimi abanam bene ankwe mojine kabisa naya siyasa seni do khameno la san wan wan yo kanza siyasa igbara kawo kinale demokrata wakati on subi kifo bomu mbagani l'informateur wi la watila nye hantum bazem yo kan gonu kuton do khamme ngonu kogo nke mwin hakiyo makabana kutol meri tamata mabun le matinal wi la watila nyino ibabeni na igbara beri ka kin kula naruka we boro mun senni mun fanso indo khamina kayo kinna institut national de la femme nasara yinu min kan nawaran kakin nifo kaka na wakati yo seni wan wan yo kan samago sin do khamme amunu no dubu yaku nyenzo turku na khonu moro borum we boro har boro ko kenar khusu motalato la watila so so no sen suni kabisa naya san naba nyene gonu kon war ba me khulpaise de aksuba la rubana.

0: assalamu alaikum yenze otruku noruka numoro boru wi boro xal boro ko ken rek suba ma nokuy ko gonu il faut yon tono kul payga no ka di waqti oto no ki la kreti iga ina khamiza no kul payse on ind ko gonu na talata na saragiru dubin kan waranka kinido andu iya kunte amun gibri waki ni ya kunte ga no igon sanna ba yenay gonu ko ware ba mese iripo yana kin babu yana kin safar an sura mai ba mai safar in kai paro kini mefo o kaze aki sabu ngunu ko kanio ikpe mambabu o kaze unananda parabanna ikpe mai note irise ibine gonu ko ware yo bombi ne kan ne winze gonu ko kar ko zum ikpe masuru zen dan su iri karani no kano kin radio fratente no kin lakare taga no radio iklu radio zama klu radio ina khameza ba mese no kano kin lakare ti irigana de afefetila inka kwe ko gonu iri kamiokuna de be naru ka fefetila inka de in lakare ti kasimanna koyo ana ya kato andufo ka akinni mayeke bugu solfo ya ima in ta ko di se sa de ke bugu di men ka yara ari makansu makani ukata biyo ayin kata agonu za har kusun wanwan yodo aza agonu za ko di boga agonu za fukuni nyan na ba yodo kamena ke bugun har kusuyo mbero bon ifa ya baki ba me wingbe in win dan takalla yo bon kan gonu mo gine do kam za meri gomnan si do kam me kiron gonu ko un solo wan wan yo teko hindi kasima na metri ki bakwe o ka kina sibira on nania zako yenki u ka kiron giro bon gun nania kam baya ka kiyo nini makiba ka kimi yo gun na wakati yo bakiyo yani pene sari mamadam sari ke bo kai mamainka nsamana ne ya kana iki gomnan sikere agonu ko solutena iyo bon bineni ko ya ko babe ko di bon solu fo ya ima inte metena ima inte sadi ke gudan duka ge ir kul pese sadi ke gudi in ka kyo la kar kano bon ari makansu makani de a wunniya yana yugo ba in kere tonton mete ibate no ya ba ike in kere foro in no kawon kere se ilalo on kuna de ibaza kayeo ke ungwe gina wanu waniyo nuntutuma nsini konera faraniyo kuna inimeyo kuna bara kuangara kuna na bara kinio de no wuro no abadi nuntutuma ngunu ko kayo di nera metai bayin kate kana ki boroma kaki aha anadu noruno ya agannano ako na kweke bugwana rukagbe ginodi ni mo guso ni sema hetamma ma hetamma muharima unutamma sadi ni boroma ini kamfaba dai fa guba in kiyaza wakati yo aimano ko ya ko babe in kokari dai kai fono ibade kai fono ibayin kade dai dukene kene fotofon wino idu kai zakakato inde zon fono idu dai bik na crayon na reg na gomona to inyai dai kene kene baka gari ba ko margi ngunna dinde kene kene ababeni almanu hine maka ko ban makini ya ba ko taki kogu ko idu bwegina ke bwegina de mbomba maga mfata abasune ipe masoka ni ili kuluse leiba kire hano mete ibate kuli unkie buwa inika kwe namu mete ibate solfo na ima inte kuli unkie buwa mainika yara arima kansu makanika nikina uyafo ama ugonu zaido adibine kuli to leiba unifagina alima fefetila fakwe kugonu ili kameoga ikinose fefetila inkano insina luka fefetila sinti kere anko kaza centre de formation en cuisine sam nyono gano kan wala barfu ne ngono ko mefuru iga denki centre de formation en cuisine sam na agono frano kawo kina tian agono ko ba meke kade irpe ba no kano go bamma no kiba tanio un haraka wan wan yodo kamme nuinka nunka go bamma no la kretina nusinti ni kangu na cafetaria nuka nkinti nera na demine restaurant ainkadi metena ahima anwin mogine kwe meten bata inkwe na mogine akoto indoka me sadi mboma ini kauna nzibu na lakari kano maini kate ya mwadu unwin mogine kwe maini kate awanzansi mbachiba ainkante idia leka ye amu wani wani ya kwe kogo meten kini leka ye uditena anwin fadi ngoba mate anwin kibayo mbano kiba centre de formation en cuisine sam agonu ko mefuru ikuluga na no kano agonu kbara kuna duka gere gere wale kawa leza nanyo me nyo gono frano kawa ikina tia nyo na bugu beri di alahali ke bugu di frano kawa ikina tia bugu beri di ka ngo kina sala VIP kanye na kebugu kene tiya ngonu ko kere guna ni ndono go iro akwe ko gonu dirikwe ba ankome o ka ba so na batron du iya kunteo anwin jibril waran kakin nin kante na duka aladi batron du iya kunteo anwin jibril waran kakin nin zante zazari guru taki kakwin na wukiri guru iye de ya kibaki bodi kwe ko gonu e inkari bonwo sari o inka anwin amfani wa cafetariano restaurano mete gamba kilo mete gamba koto mojine kwe ma inka te mbo ma inka unanzebu ain kante yono le kai mo wana wono ka kwe ko gonu mete gan kin kan tena manoki ba kibodi margino ba bana foto waran katiki 20000 la france fa norukano ba banana akuna ayo kwe ko gonu wa kwe ko gonu kano ba te akuna jibrin kari sai maka ga deno binini tila gonu kan banu no se ka kina attestation attestation di ni nanu no se ba manu kwe ayin kano amfani ifo na gonu ko batu de wakti na kai mo no ma o sam mata mata ma de ni no ben kama ni nanda ungo idodi i kino se sala vip bugu beri ka kwe ko gonu nyen nakke bugu kene tiya unke bugu kene gonu ko kere guna awo bine no ben ka fo lambo ke fo lamba sinte yeno 0 94 26 27 62 awo bine 0 47 29 11 wakti na kaima inu nuzama ngomini wakaka insuna ambisao fotowaran katiki maiki baya wakulpei amwintila indu sadi wani iniko amwamfani wa ina dea fefe tila di nuka ibago buziri no sena fefe tila kwenteka kire uka zano wami radio fratente sifimado wakame zani ndo na agonuku uka sadi reka minti weki nidu nina atake guru hinzabu iwine kinose idobu naruka inu mfayona ikoyo anaya katon du fok mene ka kininse kibu ma unga mbofi solfo ya ima ba me mate agon zafara ni wing harkusio i wing koyo di bon koya ko babe yo iparo wing harkusio metri ki ba koyo di bon ifa ya ba ki ba me un solo mere mon ko di we borna ka wing harbor mete iba tan bara i kul paise soki dei ho un fagina i gonu ko no chobatu fefe tilo banna
1: fetila ka iba kwe na no se kere oka no zano wun radio fratente a wun kibu di ka afirika wikina sefima gwido na ka kukari tutoma no kinte maburunga kamme danyo naduka labari wungbe wung haraka wanu wanyo mano kibara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente a wun kibu di ka wikina sefima ana wun gambo feri ni kango ba maka sadi machi unindo nguna BPC no au bine back nonguna ana kia foko gabu labari mungbe mwing haraka wanwanyu makadia doka me radio doka meno akulpei banochiba nea sefima kievu guna ka radio fratente ya guna yu radio fratente kuna idi journalism doka me bankiba labari no doka mena ya kwenye teknik radio radio makia mwing teknisien bankiba pilotaj de drone yeno drone di kan kinsa mabondo ambioza heka hima wing azansio kulpen banokiba kadraj boni kamera kotoyo naruka wan alamari banokiba infografi kazi manna antuyo nabia teo akulpe yi wun zama ningbe gina wan wan yoga banokiba montage et realisation audiovisuel kasi manna montage et realisation audiovisuel di yeno gwiri kulpe yi metegamba yore ma hinsa ma boryani radio do kameno television do kameno sefima de no wuro kebu di banon kiba obe o kebu na ka gon radio fratente kuna para kuna ero kanada gweno igonu iyo na ko tebzino igonu ko kire guna radio no ka zamani ngbe gina wan wan o ka ima radio do kamme na television do kamme yino igonu ko lu web tv agoni ise maya ka ka ki bor kirikio ka kameno no ba no ko yo dan man kiba labari ngbe wi har ka wan wan yo sefima safu yente o agonu kwa wun solo wun haraka wanu wanu yote deno ku uche unindo abakina ogoni ankiboru beri mine yogo nose deno ogo nania onoku udam ankiw sefima kunani badofo za soswa guru iyaku kakwe na wikiri guru iye za wite kakwe na 19 umanaru ka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lamba ukano wabain kake deno ubangie nose full lamba sinti udam 01 44 21 75 00 Aubino Odam 01 66 93 36 17 daru ka sefima radio fratente un ki buguna kana un gambo feri giri yente winna ngonu kono batu kana no koyo sal maki gonio borberio subana ria sefima un ba directeur kanga ke raul steve ngonu ko nyana na kamela mfefete ladiga nya ki ma kabnos fefete ladi nukai ba gubjeri no sena
0: nyenzo truku naruka no maroborum ibeni naruka fefete ladi Nyenzi uturuku naruka nungwa roburu, ibe naruka fefetilu na kangu ono iri kame okuna. Hina niferi nose 01-44-10-44-44. Aubile 01-45-86-0000. Mefweba fagi kuyo kibugu bonka ye. Aba gambo ofiri, anaya kato andufo. Solufo ya ima inte, sana inikaburi ikuluse. Ni koya ni ko babe ifa ya baki nsolu wakati yo ko di bon ifa ya baki nsolu ina hin feri no se 01-44-10-44-44 au bine 01-45-86-0000 me fo iba fa imo ko ina no se le fe ale waye gambo kari indu ka feri no se tamma tamma bon le fe sinti nyego mohammed nosu anwi le fe nyego

0: bonko salama iriga inna hoyo nyenze.
1: Salamu alaikum abaya tango.
0: Wa alaikum salam.
1: Ofe nabiyo.
0: Naam.
1: Ofe nako paye.
0: Wallahi.
1: Ipe na eno gama na alaka.
0: Ami.
1: Ama iyo danar kiti.
0: Ami.
1: Mezali kari ipe ma jinkye kwa ipe ma rahmata ase.
0: Ami.
1: Je no ba je no kan ci mita man tele ci je ko asara ma je kon ci ite ite ma ite ma babu ba je
0: ami o
1: so aga dan ko sai bo ci ka di kan nuru ne
0: mhm
1: ni me kan o dia so bo ci ka di kan nuru ya ri na ba ba ai tare wo ite ko di an suru mai je ne da ran te di kenna
0: mhm
1: so ko ni ci ni a kin nuru
0: mhm
1: asi ba ci ni di dano ke ta fi ci ho do no ku
0: Nye kulu pa ibine na solu hano. Domi madi adila uga sin solu. Di mefe uga sin solu. Rantre buongo. Uso. Nadia ba.
1: Nadia. Solu. Nye na. Nede no. Nede no. Andre mwensa be. Kuk da nuno.
0: Mm-hmm.
1: Nyanzi tira beli mwensa kamba ki. Soma ka ke nyanzi oda. Jento nyanzi. Nyanzi bo na beli na mwen. Nyanzi abaka ati ka uman na mi. Nyoku. Eka ipa ije ba mwara nye na ki mwono. Ila ite mwara ite masula wa maini.
0: Ya inkante ya ka mwara fara nyo kuna. Woka mbara taziri yo. Makokari. Sari makuna. Woka mbara talika wo. Manko yo ga. Demete. Baka ye nonde. De ipa kefo no makwe na mwane ebi. Ipe. Akwe ko baro no kayo. Ka de ko li bon ka ki baro. Aso dini ganga.
1: Aba gango heka yu da yu da bala ga yu di kena ya je tere mo sa de da ki ambo mo go na nyaze ma ki e wane wane kaza tere u bi ga be mba ki mo ambara mo mo go ga ma ki na di de de kaza tere u bi ga ni ni ra tere u bi ga ndo bi ne wari go tin ngo munu ndo bi ne ko tere ko mo ke bu ko ro ya bi ne tin bara ite ga me do a tin bara ite bi ne yu
0: Aki wano kuna baa foto waranza no akanya na kayo na kwe gina wano wani ude. Fami tutuma sena abeni kazi mbine suudi ni gara. Limete?
1: So, ni suru ho, zakata nkinki zakari. Eja zila matere kuna, zakata nkinki zakari. Zakata naki matidela hata debe mele hoka na zakava. Sarata ngu sinara jizuma hene sarava. Ete boronde nubi kambeta wadana se borose. Wallahi ana fansano. Ana ta se bine yora bo bara se wallahi bara se za za kanu
0: bara se nya za ka go nu nya go mini go nu nya sara go nu de mate
1: ta bo man tun sero ita bo man tun sero ne nu kante
0: in no fo kam
1: ya de bara ndika ko wo ta me in babe kam no te bana
0: no
1: wo fu gere gere no go ru ta mo na ti kami no bara fa ni bo a o ma ke me ta e ka nu no no ba ga ma no te ma kunna yedre ba ta di mo ba ke ma ka yo di ke ka fi go go ka de ga ti to ke o gwa na te ma kunna ka
0: wallahi bele mo a fo go nu ko ya ko yo go nu wakati yo Se uwe yo bon gounu nyangu wele meten yo baten yo kouma ki Ipe ma in notay se wuka ipe firin se masur malaka reti monte odiga
1: Masur malaka reti yo da malisur malaka reti yo da Masur malaka reti yo da Masur malaka reti yo da
0: Wala ibine ye bobo ima meki ne girimanto ka noza Nona dia De ya diri kwe ten se mako kari maborki nyo muhari tusun se Bano kira ipe dona kwe kou gounu Saka mbaka abana nsesa ya mbaka koki gasa Inna nkada adombe ino Te adomba te ambisaya Alma Masute Saadi noridi kulpayo uka mbaka ana nkirun Tubina abaka in Eka mwa nahima Makakotena Saadi nibine kanna noridi marunino mbaha asini Ifoga na diri preferi se Uka mbara monte Si uweyo Kwaya u Uka mbara talikayo Uka mbara kameosu utobana Ifoga na isu gunga farani okuna koyo gonu mansa wakati yongo bama kwe kiebugu gonu kwa waleyo kiebugu bwona bwondangite ngo waleyo meta akuba kwe kiebugu nyenzi fwa gonu kwa salama iriga ina hoyo nyenzi
1: alo tango to aya da yeke
0: nalisi
1: ya adon beira da ya yeke ya
0: naam
1: yonko kile dinonunde tontoni kaya batele tontoni na ya ahisantanya na kifo insuru nyo bomba adonenye uka igono usole ufo wanika agono ya kikori wane da wana alafya
0: naam
1: Don ku da sai ke bugu na kunti manza in kunti solo da ba wannan bakansa
0: na'am
1: ban kai foreo ban kai mani mando amma da ko so ka tani ko Muhammad da zai na kunti me mu zai kai na mu zai kai na yana ya ki mutan din kene kene na kodi eh an undi da mata i kalabo zi goyo dena ke ke ni ka ye ka ye ka duru duru e kan kinki te fara ji tawri e kan kinki kunda wala ya maka kinki
0: to
1: Eko gumai o dan na koko hambadi atumoko fasana na har kuzo kulu.
0: Mhm.
1: Aje abora.
0: Naam.
1: Ne ko se o ga ko tinawo a je ko se han ka sin ti ka ko sin ti ko ye no tin zu ka pelu ko to ma tin ka ko kai ma tin ze kai e bara na e foka go no ga kuna ala ba ni ra ko ko ga ba ba te te ne da tin ka tin a tin ka go la ga ka bi za ka to o ka to do mun tin ga no e fo na'am to lo ga ba ti ye o nya na ba do te ro ni wallahi bi ne yebo bo ipe ma da da no.
0: Ma ma jinki ko ise ma ne kila ba a be te wora ma tin ga tin bo bi ta wana sa sa a de tra o ma tin bi ta tin ga ti wana sa sa ma ta da a go ke bu ni e di bo a be bara se to tun ya no tin ku le bi su su go ku ni ma ta ta ta ya ti kala ku za ta na ku wallahi fanna ton ton ifa fanna ton ton ifa fanna ton ipa ma no girma ni an bisaya akidin su na me kina girman to ka no za atama ima. Ki bugun win solo kuna ya ko gonu makpasere in nogar nkose zin buruburu ansubo baro sakan baka sinti ke bugu zin buruburu ma sinti ko kodi ikpe mai mora nyenze ko salama iriga inna ho nyenze
2: wa alaikum
0: wa alaikum salam adam biya biluna
2: ya baiga na me ke
0: amio
2: lai kat na mo so win zama ne wa manza alba tanko
0: nam
2: ya no baga te ke wa mo so ma ka Mozo mari pagana ke alba tan ko. Mozo mata wi baro ko mo so. Kero au pa ba mo so ko un ko e deu. Da ko ba ne ba di. Da ko kero u. A mo so iwo nya na joro. An ke ta ta ri na ya. Da ga wona so ba, ye so ba ko ai mamma. Ai mamma u ko da no. Mazu mazu ye. A ba mo so mo da alba tan ko. Igo uno te ka na bu ri ta.
0: Irikwe.
2: Na le go kero. Igo igo igo ta igo ta na kero.
0: Wallahi dan biya bilu ibne yi sai non baka gari boron jero annan ko yanse sadi bine mbon njero ka himma makulanna mana we borose sani abu guna assembly ni abaki wunu ka kwe kini barate zari bon sari ko di foyi go bammaki we boro folon ko abani ka ko dan hini dede ba ko

0: ni babe di class fon ko gonu sobe ahimaya ba de akulpa e gonu soluga in suru ko ya ko babe yo in kinnan kwene ba san nasa de ke gusinti in kin pe ko di wunke bugu in na metri yo mo metri yo be in na iko yo metri yo de bene metres yo mo gombe sari bai fo ya ka de su in ka ko ibaki in kan ke wane ka wane go modam mete wane wunke bugu ya zaman sanu solo kulpa iza gbe gina ibai bon bine ki alafia do kan me bon idia nsubo barayo in la kariyeti kai naru kai kinyo ga sadi ko di wan alafia iba si saka ke bugu ba ka sinti hunan zibo mori wan wan yo abon ka sinti ko su zengo gunde maligo bon sarigo ga konigo e wan wan ikwe mai mora ina kodi solfo ya ima intense igonu ko no cho batu jeroda ima inna nya o folon ku se metena ima yo babe o bele mo i babe o metena ima inte wakati o bon anato andu foka kini ni kangu nako nya kodi farani ka gongonu ana farani baru tengu nani amma ke bugu baro ase de mine ke buka don gonu ndika ki ma kwe mo gine ke bugu fanwa nongo bang mu ye mansa awon solu za wakati o na hima solu di umote mawuru mando akebu fongonu kuba za kebu kufa banunu awon tilayo awon kunsi wan wanu wakati o yaima inte almade ibaka nam saka kebu togosi inka nan saka ya kulpa wuru kerega inka kwe ku tilayo ta za kebu ka banunu sai dai bayene maki goido beni idu katila ta za yin odoko sai ifa yego ban na kodi mbake uba ikwe masute ilise ya inna nkake bugu hinofiso ikuoyo se saadi inna nkwene ikuo di inla akari itinga mete ibate solfo ya ima inte kuodi mainikake ula akari kaniobu igu nukono uche watu 044-44-44 imo kwina no selefe full lamba inkante yano 045-86-0000 nyenze pufo gonu kusalama iliga inna hoyu nyenze
1: Nuruna,
0: Oh, Nuruna, Siri, Najibirinka.
1: Nuruna,
0: Amio, no mai fai. Naam.
1: Inta manga.

0: Yon wè la nasyara, benou bisibu, kobande, kanwen pakinu ngenda, ita, ye, sou men fraten te fem so, kobayi, ya man sou menini, anwa, niso, brousman, non, rike ou turman sou asuka sankite da hewe, yon kore ou turman menani, sankwen, sam dirime, sankungwa isakoko, menan fagi, gura isakwa, neka, luku, narini, yon akombe, duke ya, demi, wi migya, wi, ginti, una asa sankimini sankite te na konde suma pamma so ada ki sere to katen no turi mena na sierra na tabra genge guson son de dir kwa gusuno kaso wi so ada sia me tan kwa roni sako uramba ka wi bruce man so ada ki
1: so guson di kwa sia be so ko sierra ka sun kwa me se won ko
0: ta ma sako ko ya kwa tirasi no to de mi ben so na sa wano mesa koko besa pro suka donor tusia sanka dakar pindu mo wala no si samo pro ya wayanka wiso ado yen sona sawa mena tasiara yaka gurudema to luku nari gewe giso sano sokusia radio mini ana sufagi di wen de so bom so so ko kadido doka ne biamo kukari ni amo senka gisantoro giri su riwendo sa aduke nture do loku bandira giso awenda kari wisia duibu so ane unakun so rugaro so uramu deme mwene a kukari kugabawa mekanisero gabawa nginambira gya gabawa somayeti yebakoko mauna wansuane o dwebu womu biakanda ko bandira awenda karwisa iso me busiku ni nawa akane ya una kiansa wen ganu yekanka dimo
1: bon no sira Mr. Faisal guson wen kesho guson wen gari amambikem guson ibaraka duke
0: ami ya rabbi
1: nama kim ben radio yin ma gusho e unde den ya se
0: ami ya rabbi
1: ay gan ko gusho kera
0: toto me sa
1: don ye ka wa ko wa tin so aku e ku e an gumo kwa
0: me sa
1: don mari gusho ne ka wo mu ku kwa
0: o
1: atu ba ran so
0: sa sa
1: don ko gisho na sa wo ko ma yam man sa so yan ne so kwa
0: ka game
1: don ba people ndi ba nye ba nye kwa
0: me me
1: atu ba
0: sa sa sa
1: ama ton okro ton deri kwa
0: meme
1: wae bese ba ton so ya ka re tori pro
0: oh
1: bale yisi wawe ya
0: meme
1: donc ye ko bara na eso
0: oh
1: do ya ka ne nunu mo do si so mi ko
0: Allah akbar ya kwa sabo aka wenda kar wesia yeso yemi ya wa mena na siara luku nari to mena ni sankoso do si sankoso I swada kin turiba piko sude ura maiti so ya wa mena ni do sa ina na kon bi sokusia ye ko gina gbi na ya dubu bira ah gari kuma me

0: turuko naruka numo raburun weibar kharbar khuke nar khusubama nokui ko gonu ifoyon tono kulpeiga indi ko gonu na talata na sarangiru dubu inka na waranka kini idu andu ya kunte amun jibli wikini ya kunte gano igon sanna ba hinyene igonu ko mwari ba me kulpeise waktina kamila urebyan zanose tamatama naruka denikine labro dum bonu iba ko ina no se kasiman na inwe go do biri ka igo kina ibe manga inferi ka dingo unu da para kuku ko ko tondo kam inferi dir ko ba gumun sin na niya za ka ba para ku meriga za million waran ka kin ni ido nyen badan ni do tourism do kam me de ya wurma ki unu kanu kamo no wari de ya ganna no e za yango bamma ate bina yo ka burunki ba na ruka ifo ganna gubama binidi insa Ami labaru go neka ibazano se tamatama de unin do ni zabi atene ka so na batru hundu iya kunte o awun gibi wiki ni yente igo kanano se labari ko ki buka mason fo agonu ko kini badi kwaru sawaro do kamena sawaro ga na ka kam zabo do de amera banna ka ko se banna do akiri no ki gumo do kamme abon akiri ni ga dob dobu nun tutuma amera ya wakati yo inwin har kusko kula yo nay mun huno do kamme borunar kalborine uru bibu sani amunu amanina nda dokotoro naru kanu kan gonu ko gwerite mekine sinto ka amunu imazano se tamatama ne woni no ni inkreton tono inwin meru anu anu yo unwi igwara meru na in komino anu unwi har kusu unwi igwara ka okina ncb na kwasegisi ne wakati abon wakati akalon kotokwe na na imioni ya ni peba ni kakwe kena mwola abari ima zanose tamatama ni unindo ni inkire tontono ni borongu na sini nye sini dito gosi do kame ya kitila si dirkweba mahini kahunanziwe kahima madu zugita kwe gosi ndo kame kawiki na wuka kakira ba fagi kaba zugita nsena mwila abari gune gwedoka wuka uguna ima abon zanose tamatama de wakti aka ki labar fawani ugonu ka ilfatan ko abazanose de wakamine okame dan inor koman agin de yeno kastero ablaka yenzo utruku naruka numu waruburum imu labaru inkwinan danose tamatama bon zabdi atene ka so nabatrui khandu iya kunteo awun jibri weki ni yente igo kananose labari ku kibonose ka mason fo ka kira gonu ko jingiri kini bade kwaru do kam me chaurun commune na de azabo do na kankite nya mera de amason de no ke maris uvide le ya wakati yo na za yin kwe nara hopital chinois le ya zabi kai kana no se labari di kimi no be iki no se za million gu yinun gonu ko bukata mahinika ababuna manaka awon iyali na okan nan dangwede mbon ngunu ko kamekun kun ngunu ko kibuka to million gudi nuna bi meta ga nyu bahin kadu ara nye fa bagambo bi ni nye kinonse na firi ne ya wakati yo imbe inwin borgu nar kalbori awon har ko so ko kula yo ne mun huno do kamme kadu vi do kamme ide transport borgu nar kalbori awon har ko so yeno directeur sani hurupibu awuni me bannaka ma labari yaki o de ya nake fukan yoba den yoma wunu sa yoma kwe dide bon wuno di ya kwe ki fo alisa wararuga sawararuga di anko barayo nukan gonu ko gingire di kina nyenne oguna guna abanna nye ukwene hopital chinois nuka gonu ko zen kombabu manson di ka kangita alika mera nukan gonu ko ababu abanna sani urupibu nye ukwene uka kiron larbo kan kinkan dangberi uka nkingberi ta nye ukwene sani urupibu ayakamani na nda diro wakulpa na teno andukali dede liba sinti kasi manna diro di uni alamari kwa idori kan gonu ko chini aguna yana uka ngonu ko gweri te akito noru ka ukunsi wanu wanyoza kan kisharea doka menoru ka gana no ima sonyo sa dede kan gonu ko chini dinna palfa dam palfa banna matoni nalabu nguba madali tena daldi ateo banna aguna gibri zaka ka batero maruka afiri debor fokere si ka kira gonu ko gweri be kogon gana ko be ka gbeyo awon te won ala mari gibri ye banna nyen ay mama feri debine gibri weki nigu banna nyen ay mama feri debine gibri kazana abate maru ka feri debor fasi kirondo kamme ndiga feri no sadi mayakanu fo dal dan kwene kirongo nu ko ezaya teno matetam matam makabini dinna gana gbe gun kogon batu ngunna gbe fo wan yo kambate sani urupibu ana ngato noru kawukunsi wanu wanuza kanki kinyo indoka menoru ka gana waka kerabu agonu kogwe dikeruma kito ndigonu kote dede inki ato kanki sharia doka menoru gana domila abu zaka gono kambadam sima zaka gono kambadam toni zaka gono kambadam birigyodi bon ba dibino eka ahima uza haya noru ka gana ya madi amoka de gonuya de gonu ko kiwuka ngana alma asugeru ase no mana kini rika akiu sani urupibu directeur departemental inwin hunodo ka do vido kamena borunal kalbori ana meki no za kito kabine nyu ya kaun nindo ukan kinkan dangwe laruo di boni win igwera nyimani nanda bon nanha e ukai mamanga domi un har kusu za kutonuno to no gonu ko gbo te no ko gun naizini tila yo kwe ko gonu kanu abite za meri do kamme zar kusu do kamme le akul pe mun se ni yen ha le ina dia charun komino nyeno gbiri pe ko gun domi ki no se ba de paru sani urupibu ter kwe ba amun fayi wan wan ka aza na fayi o ka ten na ara suba susu ba mansa yun fai kan kinte na France kine akul pe mba para ni sadu mamefo la bay kere bon ibeni narana igonu ko mare e uza ay pe masura me kul pe moranin la barika iba ko na no se nyeno on kuna de ibaza yun meru yo mun ibara ka oki na NCB na ko se gisi bi radio e kino ka za naru kala bariyo ka no akin o talata o ka so na batro handu iya kunte o awun gibru kini ya kunte nyano meru wanu wanu yuka ngoni beneme na me o weye kini ye na kumote kutonu ne ya kutonu di indika a mwi igwe dika meru ya kin ko gona kuna ni sebe ay mama ko segisi awun gisi o di dia woka ini kaza bon titire nyano kutonu we meru luka nyakaja de ya de unin doni awin na imisinte kauki na vice president do kamena nyeno kere Idrisu Yaya anukoboro na jugunwi meruna de ba unin doni waka kere akwe ko baro nye bonwi banna boro inkante de arkususinte bon subo gono arkusinkante kere nyeno christian wikimu kere anukoboro na widawi meruna ne yik tani kalan kotope biri waka kira bo kulawo e lamba lambo e ka gonyi na bakin nan tilaka o kinna secretaria general ikora ku mero Zulkifil Zakari nyeno nza ne ba dukazani ne ba yaka kire tonton waka kire abo kulayo narukan norwin har kan wanu wanu un senni nyeno kove amwin mero nyeno Augustin nyeno nza kire akwe ko barayo har kusunindo ne ina dia ka akwe tena ko idodi naruka igbero ka na akosegisi igbera na ka bako kariwan wan yote yimu communio hakio ka ima manonse sadi yimu communio wan wan mo yine peyo adinda de ya decentralisation un seni ay man kulpe makamedan sadi yimu communio mo yine peyo meruma un seni te de awun igbera nyino yin kagisi ala barekere bon i beni narana labari ka iba ku ina no se nyono ho kuna de iba za kwara kuma alkariya ibine yi domi bene un gomnansi za million waran kakin ni ido nyono na kwara ku meri temako sada nuko boro na temako di gbeoka himamatena norudi kere nyono i un tourism do kam din ki tourism e uno mbaburiani inu ntaro debine un hunodo nuyo kade de boroka baki a ahimam hunu kaka dia dia tourism do kamme nyina ahima ma million waran kaki ni duridam dia ka kwe ko baroya ka para ku meru na un sawara kwe un conseil undika a ahima nyoma dano baraku wuro dɔ zaadi bɔrɔ wunu kutɔnɔ nuka wuro baraku inife ka goonu ka kinna karufu ibɛ manga de ya nin dɔɔnɔ ba dan plasa ibɛ manga di saadi ni ba ka gari ba boriyani de ya donki fɔn fadɛk nɔrɔ na kan kindan kɔmini osɛ i kpaara osɛ mayini kan gangun mɔgine kpeo de ya miliyɔn waran ka ki ni dɔ mun fa i ga goonu ko kibo ka kimi na ya zaaya de ya na ka tɔgbeeri kan go ba mateni de ya gomnansi kɛrɛ ana awun tɛmako kɛ gomnansi kɛrɛ awun gaabi ka ɲi maakul pai atɛ de ya iwun kwarakun mɛri bɔn de wun nɔrɔa daka dɔ kan bayini ka kanbɛ dansa ima tɔntɔnu miliyɔn waran ka ki niri diga saari gbeeri mayini ka atɛ ɛ ka ɲima plas ibɛ mangari go ba ma hinsa awun hinsa yo saari mɔn de borun ka kwaraku de bine za kutɔnu nbo ma goyi dɔ di bɔn win ma se makinki a ayimayo bon in tɔgtɛ kparaku ka di koyidɔ kaw ki plasi bɛ manga ɛ kulpai nɔrɔna a ba wurani ɛ kulpai kpɛnɛ a ba na yo mɔɔ ka kparaku nɛ sadi mɔɔ ka mɔnɔ yo mɔhari ɛ kan go ba na i wi kparaku wi koyidɔ na plasa ibɛ manga nɛ zaya i wuni ɲɛ ima naru ka borun sabu nki o eri kpɛ ba nɛ zaya ko buruga na a ba nɔgirima ɛ ka ima nɛ zaya a ba na kparaku ma ko e mɔɔ ɲini nɛ zaya mɛri kparaku mɛri a y'a ka tɛmako wani wani o tɛ sadi ayi ka kan mɛ damu sadi ni wi kparaku a mama wunu burkiniyo den ka kutunu den ka bene ni makin ware si n y'o ma ka kutɔnu banna n y'o ma ka kparaku nɛ sadi n y'o ma mɔnɔ wari liya plas amazon banna ba ka gari plas ibɛ manga bɔn ma nɔ girima hali mɔn da a ba tɛ iwu defile wani wani o bakini ka tɛnin dɔ mɛ kinu na ka buron ci tɛyi gonu ko ware sa fɔ gbeeri ba sinti tɛyi gonu ko ware kana ki nagɛ i kpɛmana gbeeri an ki mɔɔ sadi i kulpɛ ɲini ka wi anfani wa labari kɛrɛ bɔn i beni narana labari ka i ba ko i nanɔ sɛ ɲɛnɔ de seni na bɔrɔ gari ɲɛ seni ba kpe gosi dɔ kan mɛ ne ya gosi dɔ kan bɔ fo kinu kinko gonu ka zogi ta kpe wono kinko bɔrɔ gosi dɔ kan kaw kina bo kayo ifɔ y'a kin wi gbe k'o kari fɔ nkini ka tɛ koyi dɔ fɔdi n gunna mɛtɛ sariya kin bɔnwo ne ya labari wani wani na ka i wi radio fratente nɛ i di ka a o ka kiro n gosi dɔ kan mɛ awun ce yenu tɛ jurisi o na consultant charles josu ɲi na han ɲa nafa yiri kpara ni aki i di a de seni na bɔrɔ gari ɲɛ de gosi kpe ko gonu bagawo garu nɔsɛ seni fo kpe ko gonu ka ni mɔ a babisani a ɲimanɔ mamani naru ka o ka kirun sariyawu ce yenu tɛ mannu seni ne ya awun seni wa lamari ɲɛna a nan bɔrɔ n bayini kan wa bu ka za dinna o ka di za kɛrɛ a gonu ko n fansa na zogi ta kwɛ na n sɛ ya gosi dɔ kan mɛ sari n ba mɛtɛ nɔ kɛrɛ bu sariya be ɛ o ka ɲima kulpaini dindi kɛ a sɛ kɛrɛ ya mɛtɛ ga ban fansa de ya fanso na kwe ko bara yo avoka goyi dɔ be nu n gunna anaki maki kan na avoka zaya de n sin na kimi bannu kimi wo ao kɛrɛ zandi na sindi kulpai kɛ a sɛ kɛrɛ ya ba be ka kɛrɛ o sariya be azansi ka ba seni yo tɛn na na bu ka duri ba ka gari den don ni ba seni zanɔ sali maki saraka dɔ kan mɛ jiri waran kanu ba tɛ jiri kazanu ba tɛ na bu ka wi hakiyo ka ɲima kulpa a ba ka ba tuma sali de jiri waran kanu de na hanwa garu n sɛ ɲɛ wa bu ka bɔn na seniyo kiki na yasi ka ba ki a tama ba ka gari bayin ka zebu de jiri weno de jiri gunu de mine kaza domin bɔn wi hakiyo ban na kan gonu ko dɛrɛyo wi hakiyo ka ɲima n duka ya zaya tɛ na kulpai wi zugi ta kwɛ gosi n dɔ kɛ mi wa bu ka di kɛra a ba kulpai ka mɔani a ba kulpai ka batuma kpɛni de ana ki maki kangu na bu ka zaya den si na kimi bannu kimi awo feere wana na ka yi don ɲɛ kinki ba yi labari kɛrɛ bɔn n'u ka yi ba gubu ziiri nɔ sɛ na i wi labari o soni ka bisa na kasitero abilaka ɲana kamɛ dan yi dɔ kama na a jindi e bi na alifa tɔn kun gɛrɛ sa suba bayibayi
1: Passion, émotion, fraternité FM 96.5.
2: Merci.
3: Au Radio Fraternité 96.5 MHz, au 24h sur 24. Oh, Radio Fraternité, au Guyadou, premier de nous, quitti, mais au Guyadou, premier de nous, Total Ibéfi.
1: Fraternité FM, il est 20h.

Yo me la nasira me lo bisibu ton cloton bro mi wen ka radio fraten tfm so da kina yuka kosi me ko ba ya so mini da barbe ko ba mi da barbe nde wurama ben dar bu so na ko gina be ben kuna mo be inye gien din da baru ye sa be we bu to wa na ba den paro ba gingiri ga ba ni mo mi wa si be ba ban mo ben tro wor ma sa ye ngol dun di wa de ko tro wo ye so so be sem ni borgo ka arboritim gro gro bu be ba wa fai so ba kurabirami mana basungin fagidi na kombe yinda barnosia yembiruni pa su gramma basem pa kumaro genin be mangam mi wintura teta wami yem sombu ba mirum ko kali ba kun ba kwa yinda barwa mi na kombe nosia yembiruni pa ngura wa me basem kriete gya na konduna na mane birami ga gasa bagabu chinois gabu bakabi da birami babe siria yin so menga kera na kombe inti nosia na siwa migandi da bar ko neti ni ko baye manka ba ndeni kia sire suka ko ba no banne ko nin patno kwano bi pe yawara nasiara barabara da bar ko gbikite na kon ka be dawa nde damini castiro aglaka weta kimo ika ne faisal idris nono mo da bar ko gbikite na kon ngarawa baden baro baden parumi na kon dami sagendi inwa besen da bar be so sabe no siamo sabe ikro somo ma besem baden parmi bagingiri ga banimo demi arufaba besem daruvu be bara gingire bani nyankanyam bam saramo gingire yem bana ye so aso wa ba ko gabu no bu beria ba yemo ye son vuti arako te so wa karira nwa donte nyinan troa yako nyina wa to mi agusuno mai kiwa demi ga kora puro ai gusuno wenyo mia arwasi biwi ba wan banaiso ba wami wea sa ganai wodudi u hunda worma ufunda worma ye me worma ye kusinami yanuku sankranmo arwasi biwi we basuko me mariso vidi win worma ye mabanu suama barabara banka we wame dokutorwo kasa chinois ban de goto di temi mia ba kanun kromo me nyema ba din pati tan se kanwa me cha urun tin so bese paraku maro kami muntun ne ma nyen yigana da kurami da gite tendi sa sa yin gal tempusi ma gereso bason simoma di ba kanun kura de goto di mi bane sirebo gobi subu ituri de yako nobo million nobo ame million nobo ya bako subu bulebe nu nori ukabwa dura sire million nobo ye ui mobu magia bako du bia burama nka wabu di wahara waso wabawa wantaka draga wabamu bia bane yi million nobo subu bulebe mdi barasia anwa galina yem tsa so sa sama yenga yi tempusi binini india gro gro bunko kari ngwene bu dabwa amason mote takasimo amokosiro yanaeka kwa deme yara basaria no kuri yibi banko banako seria ni ngwene bu yibia bure ganason di wodoton ba de yomi bakpia basaria ni yibia yebakpuro ba kaida ya bakane mena selebe badabwa igasa masam borgo ka alibori tim wiwa yengari so obesan nyanwa ye bro de meba yengari una na mu wensi na bokruswa wensi na bokruswa de te sani urupibu wensi na bokruswa mo kula birahmi oda nyame wa me baka sombote ko sina sa wararunga mia nyame wa nye yodami me odima me baka soma eko sina mome ya ndede rusui me banki ba banako seria ni ngweni busui yeka ye ngweni ba mo son giro son buraka nwera bakari ya na baya kanera banyinga seria ye banyinga sui
ye udaomi wa ma uinsi na bokuru suwa mamon ura ma dokotoro dite mi bara uwi uwa mime mauna uminti mera wa mi biwi uka wa nyami ye mbiru wale bebe ba masan ba sombote ko siyamon ton dirbun yigbe te ta soma e ta eko siyamon benti bakpa bankunde miro ma benti mensaka ba sanome kwa dodoka ye so aswa wa we de te we kunkun uyi mari sa o sikir no gekpro kwa wene wiu unau yengari te mpusi wa unau yengari suno siya wa ma wengere usonsi muma une ina ikuwa mi une sa mera bebe basombute mumi suma sonko wii sombute kwa siya mumi une ve mason be saria ni wene bu ibia ibia buka soma eko saria ni ba ninga ibie ye ten diregi son toru yini ina demi maka gen ba dakmia ba sombro demi ba mbosirun ye kaye unwene ya unwa sonko yera demi ba une ya nkoro arwasi biwi uwarumasa awa domindi sire u mera ko une yini ba u ya kabesa kuro garimu wami mena sekparinu unwa wikamu bani nisaria ni unwene aswa somuru toka mwela bukura na buka sonko bu mera ku bengo kuka wahara gawa sire parini puru banda dakari wese yeso mungu me mpaku nsalamu inwa nomori dodoka ye usundi ya sane mawene sube yinti nosi yomi nena sanyima ikaiba kwa kwa mini mkwa siya budu budu nsakite so agi ikpuro okosun yidari adodoka siri

asifẹ afasiko ki gbogbo awọn ọmọ ẹgbẹ ifẹ lodun patapata ọlọrun abaloke kọna meje fun gbogbo patapata ki olori oko baba won gilo mo gaje seji aki gbogbo patapata pe kwasiko yi aye mai dara asiwa ku afeku baba je zubiru davidi ki olorun abaloke ko gba ni afefe rere o oda ibi ni awo mu eto itojo ti ni duro tori pe a rojo mu solokun aki gbogbo awon ti won da seto yi opo ni won ti mura lati da si sugbon boya ero ni won o se dede abi ila o se dede gbogbo ila ki pe ekwaye si eku mu laroge awon eto wa koni baje koni baje beni olorun abaloke koni bati bana je beni alaje ogodun ja ki won lawin ti odo aki gbogbo yin patapata bi awon film baba won julo aki won ani gbagbe komlan alaye luwe aki gbogbo yo adibayo gbogbo ila ki baba vincent nilu mona lohun agbagbe eni kokan yo oda gege bi oro eni wa mo julo ti amo sire mo je ni a o so lori re die to mo da re mo je gege bi awon si wi ibi ti je bi a le ko bi o se wa yen ko si ran lo ti a le se fo mo eniyan sugbon baba di ni baba gba bo je pe o je ni ago to lu bayi mu bi o ba se pe asiko wa bi ti o ni ero iba nsoro ki o to gbe tori pe omo bo se je gba je o le pe oko re pe ah mo fe gbe iyawo re bi mo ri o tori pe aye gbege ohun ti o ro na ni won ro si o ti won ba te ti ri leyin re en to ba pade yin mo pe ibi kan le kuro ni ogonjo yi sugbon eni to je oko na ko ye ko yara bu eni ti o gbe wa tori pe eto re ko fokan eni kan ba se se baba je pe eni to je afesona re ni abi eni kan to ba le gbe wa ko leto lati fi owo kan eni to hun nitori pe iyawo re nikan ni o leto si bi eni to ba pejo ejo re oni to ejo ni ka ma tele ka ma ba tele abi oro ni ka tele ka ma ba tele iwa ti eni to hun tori pe bi o ba se pe arakunrin wa re mo ba je afesona re ko ni gbe atiti nule iyen akoko ko ni gbede nulu re yo fi so ti e ba ona ko ni pada ko ba ti e lo nulu re ni sugbon nigba ti iwo na ri pe n to n gbe atiti ni ni ile re wo ko laya ogbe mo daju pe eni to n ran lowo ni iyawo re lo ba soro ohun ti o se yen ohun na ko da sugbon bi a ba pada bo ni odo bada re mo ohun to ri pe ore tan se yi o so se bi o ba se pe o ba je ni ogbanjo ti ile ba ti su die o wa na ori pe irin ti obirin yen o da o ye ki o pe oko re pe ah lagbaja o ori iyawo re bi ko ba fe ki opo pe oko yen fi ile ko ma lo pe mo ri iyawo re mo le gbe wa ninu ile tori pe o ni ki o se ohun iranlo fun ohun ki o wa gbe wa ninu ile ye o le pe oko na ki o fi esun na sun oko ki o to gbe bi aye ba gba o to ohun ti o tun je pataki ni pe ni ti oko ti yawo nu ki asora si ki a wa lori engine abi oko pe eni to ari enikan e dakun ra mi lowo e gbe mi to ba je enikan ti e mo to ba je ni ogbanjo e dakun je ki a fi eni to hun sile tori pe a pe ka ma ba ran wa lowo sugbon o man ko ikokoko ba awon eyan ni asiko ta wa yi o man ko ikokoko ba eyan ki a se akiesi lori en ti a fe gbe ni ogbanjo bo ba te je losan gege na ki a se akiesi se ni tohun ki se pe a gbodo ran wa lowo iranlowo a gbodo ma se ni gbakugba ni ore kore ni sugbon ki a se akiesi lori iranlowo ta nse fun eni keji wa to uwe ojogun gbogbo ohun ti a wi ni asiko yi ko ni o je ohun to tona sugbon e gba fun wa be tori pe ogbon la mo a fi nkora wa oye la fi nla wa ni asiko yi aki gbogbo awon ti won pe awon ti won si ti n gbero lati pe ti won le pe wole gbogbo ila ki pe e ku asiko wa omo oya aburo yin ta mo si michel dusumare mo masin loruko mi baba de ojo la ni pe fe ti olorun pelu abo re ni ago mejo a pade lori eto eko ile ati ako ma ba wa gbe o je ayayayayi olorin ti a fi pari awon eto wa isi boy odola